0: Hey, I'm Alvin Manfong from Mogwai Hard Rock Band. You're listening to First Nations Radio.
1: Kapag ang orang ngayon, ang orang matawang ngayon, yan ang orang.